man chai git program ko bana simang khna sogen gani ba jio salja chi english ko borang gani chi bong o hindi ko borang gani khola chi o vivid parati program ga tham ba jio hindi ko borang ga tham bonga ba jio english ko borang aro bon khame na simang hindi ko borang ko tham chkhang ba jio khna so na man gen irangan dal salna thari sogoman program rang wa apsan da ke dala tham na thari sogoman program rang ko bana simang na somoi rang baksa sul sul wiatenga athamni dok bonga ba jio ahana simang shilong ni ko ta chkha ga ba chko borang ko khna so na man gen Hevelson sangma aruni dolni ringgipa isolna ringmathelani gitrangko dokchi bonga ba jioga matanggen Hepilarson marak aruni dolni ringgipa isolna ringmathelani gitrangko na simang sangba changna ya stationoni ko dokkola chiba jiokna sona mangen dok sutbong ao phankach udasni ringgipa ga gajalrangko bana simang naga matanggen sni ba jio ringthang thang hindu filmni gitrangko khna sona mangen sni kola chio dali ni ko ta chkha ga ba bibit parati program chet ba jio hindi ko borang chet bonga ba jio english ko borang ko bana simang khna sogen chet chkhang ba jio phultaina simang ya station oni ko western devotional music program ko khna sogen chet kola chio dali ni ko ta chkha ga ba khalsu sign english ko borang chet sot pri bong o hindi ko borang sku ba jio english ko borang sku chi bong o spotlight program sku kola chio bibit parati program chkhang ba jio hindi ko borang chkhang bonga ba jio english ko borang ar bon kami bibit parati program ko chkhang chkhang ba jio khna sona ga taman gen irangan da alprangna da alsalna ro da la thamna thari sogoman program rang ma Tuk-tuk sani jamanu na simang menggeban program ko kena sona mangen. Yan Akashwani Tura.

0: mandi dunga ma anga na simang ni booth level officer haja gni ko tobel sini sir ni voter enumeration ari ba cham o unara anga ma ko dakna nangen dakna nang ni rang dal tuwa ba ka sa pa ya no nak ni gman se rakhe ni rang among ja warang ko nien ba enumeration form mo gapat te soi khat po aro bebe kita ya no mai ba thari dapna na ni rang dongo de ang na yat pa bo
1: mai tak ba thari dapna ni rang
0: jika songni bimurang ko dung thangata ni nakni bimong sigwala ni nakni nokko ni jitang pa mandirang ba ketal bot pu namat gepa mandirang ko sigat namat gen
1: al tua de ni be remai na gam chata
0: electoral roll lo khakke ko bim ko sigata ni ra a songo songdung kham ko pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakate le sasung khani bul rang ko mangrak patak na tak chaken
1: o dakko de ngai ju
0: mathelani nakni ba karmani na
2: Bill orang hajar kini kau tak bersih ni esan dan siman nukon nari bang odi wam kolem cakap sobo. Aro nak ni bota di terang kau nami ni rupo. Ia pun kau kapat po aro electoral lo kake tunge. Kita kuiat ni rang dong odi kapatian bo. Mai ba agan thalat ni rang kau nang ni keng odi. Andan kana man gupa voter helpline number 1920 nakol kabo. Voter helpline app ko download kabo. Ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Una agre ba na www.ceu.meghalaya.nic.in website na napangi ni na tava mange nangni phuna ne nangni phurang nangni bakkemani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: oi ruga maine san arwa dut kontakin skhaya
4: plus f chinko ninga chimoi
3: ye plus f ni gamun on tisa thangat na mangin ma
4: namma syama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aron sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin gnang pa ko sa brebo Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong Nikita Uyatinga.
5: Nasimang Chandini Chok to China Film Nikitko Knaswaha. Tao Nasimang na. Abhijit Sawan Arusuniri Chohan Nirangapa Ashik Panaya Apne Film Nikitko Gamatang Skainga. Gitarang Marjawa Mitjawa.

0: 온급바 카위니 비앞랑오바 전치기자 만대랑 송동아 찾다야 야랑니아 셀치바방아 그만이랑 고옹앗롱잉아 벨시프라코나 송니 소스니 봉아 락 헥터 아랑 치바나리 아니치용 시아타니코마나 아로사카 잘서 차독 망니기타만디니 장기랑바니 시아타코마나 우아사농자 방아 질라타카니랑 기아가만이랑 녹자 마로말감랑 Aro janggi ginang parang ni siyata ko matrunga. Skang rango chiba nang rongi jagpa biap rango mang bada ororo de chiba na riani rang ko nekna aro kna na matningaha. Uni gaman chiba na riani chi neknekata ni rang ko komiat nagata sorkari ni itabang beya chol rang ko dakke jakudi ani rang ko dakke nga. National Disaster Management Authority NDMA ni Don gemen niam rangko jarki, a songo blongi chi banari anirang chi nisiata nirangko komiat nagata, jaku de engon, bangen namdabat na bablak pati kamkana nanganirang dongeng peti. Chi banari anina semsak suanyo dakna nangani ba nanggijanirang. Chi banari anina semsak suengon, yarangko dakna nanggen, chi banari rongupa ba chi banari nakin chakani donggupa biaprango nokurangko rukjaude namma. Bar kencem oba cue agate no korks kana nanggen. Waal ba kam nengpa bosurang jekai electric ni panel rangko cugupa biap rango dono de nama. Nang ni donggupa biap jolo chi banari anirang ingon. Radio ba TV rangko knatum sona ba nisona gisek nangbo. Tarak pa chi banari dapani ba flash flat ne agana. Ongna ba dunga simsak soe cugupa biap rango na katte dongso kencem ode nambatgen. Chirung chibi marang, nalarang, aro taraki, chi dalbana kenchakani donggupa, ji chini bak nabongbo, samsake donggbo. Bijoli ni mongsonggupa switch pa valve rangko off ka na gwal nabi, electric ni bosurangko okay don na gwal na nang jawa. Naa chi ba na ngayang matang sumoyo nokwa ni katinga ngode, chukkangi nga ba chi ni kosakori nabi. In stock ko nga ba chi mang ba nangko gatilat na matnaigin. Plug electric ni bosrang ko ke nal joka biapo donbo. BN sosio de electric ni switch rang ko dang tap na be. Chi ba na ri matungo gari rang ko dry e salpret na joton kat na be. May ba ka e gari salang matungo chi ba na changin ba chi rang dal bao de. Gari ko saldra na joton kat gija. Pati sa galle katte mang ba chubata biapo na katte chakbo. Ong jau de gari mong mande mong chi man pakang na ken chakani donga.
1: Yarang baksa dalni prungnam chura program na dun sogumen somoy ba yanun bunaha knal prungo apsan somoyo apsan programo grong taiguja na kung kung salam

0: kaba bisara ngin sagi songlo kara ong ama ni fines kes ngha unon barbara bisang ngin chimba wa primo jesus kristo ko bebera ha aro we son yok tan saksa member ong ha wa mi chik bisa gta bamatte mang ba jaja agri kristo bebera ko sakan digon ni sol sagi biap ko dun suwa antang ko namma ani sanchi ba sagi ko mana ka dong gupa ko isol ra chakcha uni gi mana chingna namme nong thalien sastro o mi soka na abi chong na ba dong aba dal gman ong na ba dong an de ba mang bong ja mung song gupa de bisan ni bebera gta bebera gta kristo na reba ni songa uni gi mana abi sakne mani sakan chian u ku sa dakna nanga hai chingma bar bar ni beber agta beber agta sakkan chian ong na mithila
1: nam bejok no ba mara we beben nang ni agan gpa bar bar ni golpho na men bisarana gisk nangat pe ni ong chumot ken en yang beber a beber a bisa chun gpa u ba na men son thol gpa thang ko onat gpa unga an thang ko na ma ne chanchi salgi ko ma na kha dong gpa sakkan chi ko isol de ra chak cha tao nang ni Sontole onate jishuna re bani sangwa mathelbia nobamara iso nangna patichina acha bisarang jishura na simang gita chongpa bisarang nen bisarang na khasa aro sargini songno bisagita bebera gpa na unga ne na simang uya habamo
2: ye tiba
1: ndide na simang jishu bisa chongpa rangna khasara engpa gitkoba ringatna mangenma

0: lambe jok pi sarang lamen gi sikrang atani wa methel bia tau de na simang rong thalen ma sia ha mai dak pa mandirang ko remangen mai dak pa mandirang ko watangen watangman mandirang ara mai onggen warang ko khna ha unigman pi sarang na simang anthang thani khna gaman rang ko gapan rang na ba agan phae hun phachina angamun mola rakche sangma na anak ni ripeng skarang na bisani dak rorwani cholon bewarang ko thalati na manode nambegen chem mai dakpa bi sarang ko jisu namnaka thonmat ngonin mai dakpa gun rang ko jakhalna nanga thalati on phanaman genma
1: who is keeper thaknas khang anga thangpa gtel jisu ni bimwa angni ripeng saskarna salam konchinga salam anching sagini pa isoni namnakani ko aron aron ching asako maafani namnakani ko aro khasani ko manara anching maafathangthang ko mandira ai wamangko agasakni beni isolunga ni wiya masya namba sangappa gunang ko katatta aro jisni namnakani ba ndakappa bisarangon unga nyanga wiya ia namgappa gunangoni ko musong parang ko thalatnaska skangappa agasako bisa ong pikyon maafako mandira na aro wamangko manina nanga genipa bisas karamu nangrimna nanga tamgappa sunday school rongai soni khatarang ko skirana nanga bipa chana thuna school chi nas khangphangnan isol ko mitel chingna nanga bunga gappa namgi cha khatak ko athogi jara nan chini sre ko chirang ko jakhalna nangja dokappa anthana batke parana bamna nanga choninga onin khasa gappa nokoba mchipappa namsang uppa okna nanga ndakappa

0: Monday dong ama, angan at simang ni booth level officer, hajag ni kong tobal si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaat po. Aro baby kita yano may ba thari dapna nga nirang dungo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba thari dapna nirang?
0: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak nibi mong sigwala ni, nak ninuko ni jitang ka pa mandirang, ba getal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
0: Electoral roll lo kakhet kaba bimko segata nera a songo songdong kham gapa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan tak chakin
1: o dakko de ngai ju
0: mathelani nangi bakar manina
2: bel rang haja gani khok tok besine asana asman no konari bang odi wam korim chaksogo aru na ni voter dita rang ko namini rupo year form ko gapat po aru electoral roll lo kakhet tonge ketal kuyatani rang dongo de apation bo maiba agan thala tani rang ko nangni ke ode andan khana man gapa voter helpline number sasku bonga jiro nakol kabo voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi nina gtabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakho yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: ek prakar se pm jay ab garibon ki jay ban gayi

Nasimang kolendro mara karun dolir pa gitrangko kuna so naman na ha tao duktek sa inja mano program rangko kuna so naman gin yan akaswani tura.

0: Mandi dong ama. Angan si mang ni booth level officer hajag ni kau tobel sini SIR ni voter enumeration nari bacem.
1: Oh, unara angan mai ku dakna nanggen.
0: Dakna nang ni rang dia altua ba. Kak sapa iya nonak ni geman si rakyat ni rang omong jawa rang ku nien ba. Enumeration form mo gapat ya soi kartu. Aro baby kita iya nonak mai ba thari dapna nangan ni rang dongu diang nak uyat pabu.
1: Mai nak kebat thari dapna ni rang.
0: Jika song ni bimu rang ku dengtang atani, nak ni bimu si gualani, nak ni nukun ni jutang kepa mandi rang ba ketal booth pun amat kepa mandi rang ku si rat amat gen.
1: Altua de. Ini beri mai nak gamchata.
0: Electoral roll lo kaket kuba bimku segataniera. A songo songdong kamu kapa mandirang na. Antang tang ni bulko cakale bot puna. Aru cakatele sasun kani belrang ku mangrak patan datak cakin.
1: Oh, nak kau dengai jo?
0: Metelani nak ni bakar mani na.
2: Belrang haja kini kau tak bersini esan esiman nukonari. Bang odi wamu kolem caksogo. Aru nak ni botar di terang ku nami ni rupo. Iar kum ku kapat po. Aru electoral roll lo kaket onge. Ketal kuyatanirang dongode kapatian bo. Mai ba agan thalatanirang ku nang ni keng ode. Andan kana mangupa. Botar helpline number sasku bunga zero nakol kabo. Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrumani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: Oi ruga maina sana rawa dut khunta kinis khanya
4: plus f chin ko ninga chimai
3: ye plus f ni gamun on tisa thangat na man genma
4: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong ba vitamin rang dongja on mandeni chanchian ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gamun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin gnang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyati
5: Nasi mangni dakna nangnirang altubea. Kasa pai yanu nangni gumun se rakhyanerong omongja warangko nien ba enumeration form ga patte soi khatpo. Aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyakpo.
6: Indian Election Commission jun pholachi thari koni julai ko rusku thari kona special intensive revision ni katham gupa bakho aba chingate ha. Good level officer rang nasi mangni nokan chunari angen.
7: Nokan chuna.
6: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong nasi mangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen. Aro khisa ko nasi mang rakhi china don bagen. Nam main altua ba.
7: Aro wijo bisongni rebau nasimang mamung lekha go bonna nangjawa
1: anga nokko dongjaw sei
6: o jajing nangjawa ba dongjaw ba bielo rangan enumeration form ko nokni du gachulun dona again ba aro khoma nang khujana de pete woman sangge thamna khunthu reba pothe again aro na amai ba si anirang dongin chimo de woman na kholka ai go patna ba man again
1: o yara nam menal chubia de indiba

Nasimang Mohammed Rafi ni Rangapa Tu Ganga ki mot ya git ko khna sona ma nah da na simang na thalat me mut ni Rangapa git ko kam matang skai nga gi dung nga jai to jai kaha yan taxi driver film ne gi dunga.

nasimang na dingthang dingthang hindi film ni gitang ko kama ta ni sumoy bot na seng ha tau dik dik sani jam ne nasimang wal ni sni kolachi baju delhi station ni ko wadat ka pawe wet party program ko khna so na man gen jol jol up sun station ni ko wadat ka pa hindi ko borang ko wal ni chat paji o aru chat ponga baju english ko borang ko khna so na man gen yan akaswani thura